Hawaii tampor siyani. Dios pahwasin tampor siyani. Uskaita hakupurisu. Tukoy sungkunchis wang takisunchis. Apo Dios nachista. Paita yupay chaso.